0: komoni na vanela sotse ni hya mna hadu hya ngopi nar mupwendo anyu tishene ndrelara wera erukulu kusiyela ndrahum makacha mihoni o pwa hayawo o komoni kahima ku komoni pam pam komoni na vanela muhivinyevo pronto muno hya miruku sawi nyanyu manerathani na ponla huwechela wana wela pwela mahiku wala kahiki eriaya eriyo hujukuene na mi wahu pachira bundia
1: bundia
0: nisina na mwera uwe
1: Gaspar Antoni kimera wampula nno
0: ya ala Gaspar
1: tatenga
0: muha polo nerea mahiku wala mpwane vele velo
1: mahiku wala iti sinkume lela nika sutikiniha masi etu ile kunina no va yona wera kwasi yona wera wotiwa
0: wotiwa
1: masi kome na kana ki wehanya ga etu iyo wera nende so kini iyo ovidisere
0: mundonko wana mundonko kumanyeria
1: na inawe he
0: Makirati mpane kalai makolo ahole liheri ya ni wawi miaha sisi hanari so pana sisi hasanere
1: masi atwa kalai inako haka wira wira ki tongo wira
0: ok tishene mpane la were ya luku luku siye la wana wi vanonto ichuse ya iwa ya ilopa na ho
1: iwa ilopa na inoroa
0: Aiweni jia na zene sinina walea mahiku wala.
1: Masikini yu, masikini wana uwe rendele soteni yu, miya nungingu kade sharata ene.
0: Poronto.
1: Wana uwe rawoti yu.
0: Nkahiani muupu elu anyu, miruku sawu nyanyu, tishene mpanila uwele ya niloko na elapo ya Mosambiki.
1: Masiniki miriku mihia kakinera uwe reta. Iti ya niwa mihia. Nimpoti okushe raka Rohelo oholo. Ina abisa reta. Niko fila rake oratene. Ina tukua yota kala. Ina.
0: Tabo. Ana Gaspar.
1: Tabega.
0: Kotama la muhievu mpuro wa choki nako.
1: Brigado. Mungo otika.
0: Brigado. Bundia. 85-16-89-219. Narmano. 87-91-12-65-7. Bundia na mwera wa winani?
2: Bundia.
0: Sina?
2: Klasi ni ya dini za turi. Mwera wampula wala.
0: Wampula. Ya. Mwema kolo, mwemuchumutoku ene. Murunonchoko. Miahasi seha. Kalaiva na arua humpwane sanerea.
2: Masimi kini nkoma atuhale mutoko mutoko eneri mutoko masuri vale kani mutoko hani nano ala kena pato roko hawara masimi kini huyi nini siri hani meto ni jini kani laponi mu ni jani rani ya kakhalai ni rani ata kuhi rani ya wani rani ya umpanje ne mutu
0: segurai segurai aiwe hisere ya
2: kisere ya kisere ya para wire ya Tire ya mtu ompata mtu. Uru wia, uru murarwela mtu. Uru muveha, parkerea kala ya nipi ya talu.
0: Ai, sinceramente. Sinceramente. Munona, mupuelo, wohala mchuli. Wili, wili, bundia sina na mwerowi.
3: Bundia, skrita diwa, eusheni umakilo.
0: Pampuela.
3: Ai, okirare.
0: Ane ujeli?
3: La beka.
0: Nyo ano himwa mwavano, himwa joveni?
3: Wahika shoveni.
0: Oye, nyo ano himwa joveni?
3: Oshoveni kwa viravo.
0: Mwa viravo.
3: Ituma kela umu wane uono.
0: Ok. Ane ujeli?
3: Yaka saka kieruaga, kierue 79.
0: Eka pronto, segura wenta ya ane ujeli. Aneo jenio, miaha sisi ha, mihapu sisi ha inerea mutano. Kala hii mpwane luku luku wanyu ya nerea?
3: Hii, kihao gani. Mkitonko uiwa. Nito mkitonko wana.
0: masim pwane evelevelo ijuse hene iwe wawi ah muchu ambahamoni mkweye ilopo nasawe sinna ko kelamo nari ah itiena sinna wale evelevelo
3: epa niva va anakomantante so oru kala oledi hana itu seye ye ya niwa osunga na we ama kanya karumpi arupa na mwane ni seye ya to kindi wangwa one asimeke wera akala vale akushuwe lopa na ya aya pahi yowo msuwele otakasere nito ero ekulopia so kana wera wuhi yu so kero orera kautiero ama kanya karupe amne ne wari anawo oye kala wori kanyu panya tarikiwe akana arivale kwa wona akushuwe lopa na ya era sana oye kala wori karitamo chonto mi wakabo iki suela sewira etuela yokane eborova yawe karieni kusuwe lopana we seki yoka mtoro tu kilipari we mtoro tu kilipari we sa lopane no kusuwe abo mto vangaro ne porova setune irane ya taba
0: mundongo toku manyeria
3: nare kintongo kumanyere kufanya ehimwa kawira tiro era nenyeva era nenle kala
0: himintongo tawona
3: kintongo wona sokini mwe pahi era ne olese atiposi ni wira sitawo akuswa kala maniwa ya huja uwa tia otairi ne pila epile so kinona hine malaka pahi ne malaka kaya hiru pahi
0: ni panaka
3: yo hiru tu maji epile ni hipanyera ke porova so ne panyaka so open you want to abera ka para de mwe anana ndrene anana rakatu eta so mikrona ka ti yelo pa kala o hasula na pa hemi hato
0: 79 mu yari wanyu hiyo silo masutani munchunyano wa hiera mu avano
3: masuki tunaka wa hiera mu avano wa hiera wi okatola mu yara radio la amoshaka Merima ya nkandroni ele mapuroni. Na ajaje ke okala mnaponi mu. Ehe wana wanaka. Ni wananaka. Na ajaje ka musoro koni manera wore erela. Ohe kale waja nana. Umaja mpawo omona veraka. Ane useni wala yana itawo ankuma wampurana. Oke koha masiki ankuma wampura masimiki. Neta inakoso lano. Ana kala ko kala dokumento da ni hinawira epa kana ko senti o mio ka fulano to wali puri paro epa na pa kala na manyala yo hero na ko sana na ipana na to a hi tenketo a hi panyu a konsepto yo na nara en himera wi sari olon ni panyelo on para ona mana ma shi ki kallo mana
0: Hapa, anakusha, no haye lela, no haye lela. Ni wake lala, bundia sina na mwe rowi?
4: Bundia mwe munda ka.
0: Nsina?
4: Nsina, anamukana ana.
0: Mburu wawi?
4: Niri Olishinga, epari uniesa umba, sitate wada mwele hospital provincial.
0: Yolishinga. Pama, ato kwene?
4: Ni ano kinyeri wa Ozambezi ya wana mkulama.
0: Ya katani?
4: Yende kinyeri wa Ozambezi wana mkula makinyeri waka Ozambezi oili.
0: Okay.
4: Wana mkula makilima ngoyo kwa kalao ya kataru. Kila kami huwa kumu kinilapa mteko oniasa weno. Ya, miki kwa okelaka mteko yola yuwa hinna volo ichete. Oh, kile vile di.
0: Hoi, hankoni niloche. Mia hasinja ni mpwanila humaliha. Mia hapusu nanara ni mpwanila hukwaza.
4: Kile vere diwe mesmo kia kumu anamu na akona.
0: Akona iti vava niwe herenera huwe lukulu kuye la uini vanele miyahasi seho.
4: Mohera pama. Ya anamu amuna kakeno walela ka etuila tia uoti wa. Weno atuamalu mani wa. Takela uini kohela akela katuene yale. We esumanele karumer kao centrale. Iye kapanya tunaki akuma wampula. ayaka olishinga wenno ti akuma munaji kuma kamuna chimwe ngina sei pako hobolo wali haka hobolo ne haka atu wo nasine kuzo mtalawi amaliwe mutu kwa sorti ya rivo ya kala mapulisi ya le ya la kuzo na kero primera squadra iwe opiwe uruli wa fala mpanyo erinu na hoa tene mpanyo fala nawe hawe etfila tia ota pahisata na musaseri ya pahituru ule pahilapo ela
0: himuntongo oto uiwe wavale muyariwanyu wa wisa hinto kowere
4: ya muluku kiyariwe 1978
0: himuntongo uiwa
4: jitonke uiwa
0: neo pana pana nei chuso pana pani hawa uwe ningo sana sana pana himuntongo oto
4: Ponte viva mintela ti opa che raka viva a cateste. A cotto della rin vira di strategia hanno su mamunna ka we yo pa ha vasio mu sepa o o pensamento na yo pe o wi wo wi che tonke viva ten pa como lo que wo. Che tonke viva.
0: Ana kamama.
4: Mukana.
0: Ana mukanana.
4: Ana mukanana o yeriwa o ili wana mukulama.
0: Tama sena wangu. Awangu. Kitele wigo wangu.
4: Ah, mutele wiyo.
0: Kitele wigo wana elope.
4: Oh no! Zona nove.
0: Hava zene. Nyo atoko ene?
4: Yano.
0: Wana wia na amiravu ya rupa. Hiva makono na okaluru muteko wa wano pola wava heikano. Masutani munchunanyu wa hira sipapa. Alipo yara. Wawina husihanihu. Makalo yala wipana. Omanana, omale.
4: Mea alokina hiyaka maswala. Tewe, atu mikina alelaka, atu ten lapo yote meoni iwo Mosambiki wenno muturu ni muru ni osuwele. Kina alaka nana amira wavana na wavana mwiri waro hitonke wawona jinte niseye. Purke hiyaka ni vindramo mkoton ni mwe mihona wii a utu amulu puka mkweye kalai a mufariha para wii amaniye itiyo ehemo waneke. Ano kina hiya kama su atwale hiko kele, chuse nese yeti chua woti wa. Kina ave haa kama su tiya wo, pa hiko, mali la vavo.
0: Kwa tamala, ichuwani. Ichuwani, na hano kumane wara tina kuhonu yugo.
4: Aa. Kutako wapama.
0: No tamala, bundia mane ni kontinensia.
4: Aa, pirigate.
0: Olaradu Msambiki. Elukuluku na asiansia huo chekula miahasi seha ni loko note ni tiela na ware ni tiela hina nono asito kwene o hiyana hiyana akalewi mkiratila ni loja ni loko dupovu para upovu kerzer tiawe ni loko ni loko directamente Mujur nono ya wawawe ni miva kuhinto ko. Podo locha na ndem problem. Directamente povu pra povu. Nloko ni nloko. Porque. Nar na ruha sito kweno hiyana hiyana. Na goha. Asito kwene yi nindo. Henerea. Hiva mawani mo. Achwale. Asupai. Aswale kumi harintu mga porque non sei la quanto magi ele yankanaka por isso ninlocha ninloko directamente ninloko niswale mikuma mo sereaka serenye evelevelo mga hinto ko wibwa mga hinto ko wana e preciso wa shakavu mutoko nria huno mutoko ene wawadela anihu walo polachu makalo wecha mpama ela pwela bundia wala ojupua
5: 8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796-8791-2796- he ni kekinre ina wiwo kimi yuwa tumashi nki weshe nshe wira wu eke kai ina wiro mu ya hiyo
0: neng kala ito himundongo wiwa
5: kina yuwe tayari waka kwa mkiemwe ni ina ano kako hako haka kelate na makulu Jimmy will be Canera Nay. See ya in our Pateria, but she Papa Jengaya Minka Kumbo with her and in Jimmy will wear demolish and show where I was to Fulano and area. We were Jimmy, you are too.
0: Uncle Lupana see you.
5: I know Rawamas Nawar Nawar Kinawa. Because whether she can commission me demolish, she is aware we. Afulano ki hawa enche shawe yo wera ya indresa ya indresa wiwa kimina hiyo wera wimulimu kumana karu koloka ake semenu tu itrigaga
0: ya hela poela achuana kwa achuana mani wa masutani mchunanyu hiya wanloko na elapo ya Mosambiki wasi papa aholeli ayi alipo yara.
5: Mi ya gutuna ohima wira sawira. Muretele okale wa mosa. Proge oikale muretele. Oikale wiwa nana. Diva avo wiwa gaitu. Kina helamuhina. Kina nyere onu patana. Osuwe la wira wi afulano ale. Enri etome emosa. Budi aripaleru. Oka katiwa animaona were. Antoke nkelaka wika takatiwa miyo. Kinimaona were. Sue la navera un quagole, re rohemoha, re rohemosa, one awaria or ro on mosa. We wanana, moretele kinakanam can beat.
0: Brigad got Tabala Bundia washer of Hama.
5: Brigad
0: Massimuchu, a racanuchu see her on no puella when he could all tell you where Manera yo yena bena bala bena. A preciso. Naigu hava mapuro mbaya wawi karmiva kwa teriwe kayo kala komu kima kulona bundia nsina namwera wawi
6: bundia nsina kinduwa shuwa kikarjo kina kule provinsi ya Wampula
0: Wampula mwaha wala omvira mahiku wala mwini uwa
6: maskini peta uwa
0: ekai kai
6: mas kaya ke kai purke Lenda baba le pakenra mpaka ba ukone uhimene uhunishiro we mone ke tulo la ola yo mwe rale ya mama na ngwe ani
0: elopa nawe yocha kanela
6: elopa nawe yocha kanela kana tiyo wuti wa pa he
0: etia nawe yo wale ya
6: e kana tiyo wuti wa tewe wa phala kwa mulupa cha kanfa wa phala kwe agwe wipi ola bulele yeyo mashwane to arama re ri wonka haya none Punyo telopanele walitianele ribao mto kino na uyela tia wotiwa
0: Hemundonko wiwa tukala iba ba lukulu kunywa no mwaranyu miravo
6: Kitonko wiwa kino pa keranto wiwa ya wotiwa siye la mitano ba
0: Wakala baba le chuya we ni makoro mwani hiku ya hinto ko wi
6: Hoi mashin kitonko wiwa
0: Mastan muchuna nyu hiren loko asipa pa lipo yare lukulu kusiyela
6: Here, Kawaka Poe, Mashi, Water, no only Tetta. And Rera, we ran in Shuma, or here, one Yamu to Olata Jobella. We are, I will flan with you, Eric, or remove your own, not a Porimela, a fear or two. Ah, the muscles is not a yaw.
0: It's an animal, were we?
6: Kerwa Ampula, Indua Shuaki Carlos.
0: Okay.
6: Then the room secondly or a ton tavas in La Paz.
0: Pama send a mitacos of Pama, Washelo of Pama, and one richly.
6: Cote Botamal.
0: Manen continencia.
6: Risco Ross.
0: Oi, 7.91.65 Bundia Sena Namero.
6: Bundia, then a genera montas Macario Shalo Anuare Colucaita.
0: Pama send Antamena Coca.
6: Sabe?
0: Atoquene. You are no himma, no. You are no mamuchum toquene. Gerald Gerdzer, he vanacha toquene. Yet we calai. No ne la puella, manera ya ria ya. Manera ya chiliwa ya. In manera and ya we lukuquela. A chiel and a jeja mahiqua lampon never level.
6: But you will play a camion caner with kere kwa mwa yuwa eparipari mwaka wawe mkone to uiwa kini iwa mparte yere na yaya kina yue swiga pahi kirikinga pahi ndotwa kaitindo kero la we mashiki no likano ituda wo iri ituda wo tiba e kanle pari pari
0: Muntong ko thwa ja melao
6: ee awa ke mur pari ata
0: makholu anyu makholu aya makholu aya hantong ko wa delani
6: ee na kidele
0: Nei chuso pana pana podo hikana vava ilopo na sinjakanela na ritiana podi ichuso pana pana ichi ya wi ya hinto ko tatani ya hinto ko wi hale elapo ya hinto ko echa ha hindonko
6: Masi pago ke ne kero ko ken kero ko ka hinto ko wi elapo ya hinto ko eta ha weta ha So kini mi watu no vi ferden no kini pakera uba Ko kalero faide Nem pakera uba vido no vi serio lo tua ka como io nato wa elementary tu
0: Ela poi len yo wi pama pama
6: Masi ela poi ela me ya ya ni ma pakha bank tu wede
0: Miva kamu lipa repaso pajua ho
6: ayo
0: kinere ria wa sama kono ya la sito kone kera nyo nka kileli herieni chusi ya sere ya gwe nkinto kubwa tabo hiya vuvu echu ya lika nila ya pwena pwena po burke po nzer ki kala iva ava chusa aneri ya ni manera makina ako ekwa aigwe nimba la pena nkinto kubwa
6: ayo
0: miruku Wachu ayandre miruku ni vahane ni lakane luku luku ya lahankone.
6: Nashumia miruku kembaha ya kabake mbaha ya we. Hiyo ni andre ni huna kwa sejari sana lompoti we enado te na hiri lutake tu yohi kanela. Yohi panela. Meshumu hiyo ni kande tu yandre enzeshu ya wahi ya nama wa ohashi na nama nawa meshumu yohi ni kande yandre. Kurekumano ni lote tu awiwa kata adikawe. Oni lote tu awiwa kata atatawe. Nompo to lote tuyo hikalela na alela kanamane we fulan teriye fulan kope kino ane wala kini wale soku seri ya moro mahupahi kile hikale edo
0: pronto masi achiala anigu hava mburuwa ya wikari mi vantuko teriweka yo kala komu
6: akana niko huruwa wewa yo niko teriwe maha wewe kana wane na lelo na kumbe
0: kahimaka
6: eh
0: achia la amana achia la nipa anna ivodi hava ni puro na achia le otiriwe wa wikari miwa kwa otiriwe hinha kayo kala kom
6: anna erai
0: nada purke mucho nera hanupwe lampaka vava achua wane eraya
6: ay
0: purke Achuanje nani ohimwerele mukwa ene wahachuna wawiwereliwe.
6: Ahare simwerele ene mtuna wereliwa wene wewe ohimwerele mukwa.
0: Si.
6: Everybody.
0: Si. Bon dia mwichue.
6: Apo brigad.
0: Wayo la thoju pua mukina kola wala anana halo wakela. Bon dia o. Amushipia. Amukwanya wiliwili. Bundia sina na mwera uwi?
7: Ya kumwera wa mpona wangishila.
0: Ana Justino?
7: Momati.
0: Ngambuku leni wakani vanuma radio anyu?
7: Momati Musa.
0: Hini wana na radio anyu wotepo walua? Vulume wotepo wachiru?
7: Kumwera Momati.
0: Fash favori, ngambuku leni wakani vanuma radio anyu wawini wana neuva. Yokale chuki nilochaka yiku hasi njene? Wana wichuja mitipovale hema na lochaka igonywa no muhulesha radio anyo hiniwa nana wana wi masuyala na lochaho ajowani ekokela mu telefoni mwanyo ekokela no enilukurira vavaru bundia sina na mwero wi
8: bundia lukutore
0: bundia sina
8: sina kiru alfreta dili provincia ya lwampura distrito muhikati
0: pama sene kashiliwani
8: ah salama salama kitike mu studio mu
0: wakanta Nyo, miya hai ya simvira Awe, ilopo na sinina chakanela mchua mlocheraru Ikia na sinina walea, ele ya nkanaka Evelo, velo
8: Na hata, hapeo muika tiwe neno Tiyo, zini iwe la siso Basi, kena kubamona Kena kubamona kumi heporoza nimu iromba uwa sababu iro leshe iro fulano no iro nere fulano asina parati ka kina kwa wana ka kumi huwe poro la zeta toka na uwe ha hada minge na uwe ha nimu iromi uwe lesi uwe ni hewa hana matata yepa he ya tia nini kela elobo nini rowa ndam baka ka wege ke niyo si tuyo pahe kina kumele uwe ni mwana shisa uwe diyo lola de verdad te narta y jotafe
0: na yowe la pwele yowe pama
8: hey la pwele roa ya ele tiyo tikiye nwe si zata he kwa suwele chewe nero fulano nero fulano do kala uwe rama ikwe ya lepo nwa sepa nyasa kini suwele shaga tumu teko ohimere ni tupahe fulano yeru yeru nere ni fulano shwe do mtu hende la poro tara tara sha na ele to ata tadweke wapo ya kwa nero uma
0: galakani loko
8: yola galalo ke hinya wera amusiaka ashubaliaka shirokoraka shimaka wetra elapuela tialene ni higitu zohi khalela melo ni makule tu iswela hundeni uriria yore era tele suwele sha one sha sha kero miwela wera giru giru fulano no e kidire fulano nare wota konkuriliwe pao Tiona nara ni pejera ko ora sesa ni halin ni nyaka na kere lo tsatsara se yo so wa tsayo mele nuri mela
0: ko thana la manen continensa mo ichuwe
8: obrigado bom dia
0: bom dia mai simana vakansa mo juli ndre pakaso phajua wenno o zambezi ya vachua po vava okhala miravo mwavano kihiya komulo chansina nawe tamengi musuwende tambe kirimu ibwa avira nikholo navira nikholo nikholo hibani uchumulu palesha mutokwenesha awinuwene pronto de repentimenti sento quando cela ya kunya Mwava nole, miravole, ana wii, vovo, ichu zaka, ilopo anasaka, vovo ilopo anasaka. Miravo ompara nikolo, ompara tato ole, ompara vovo ole, miravo mwabara batara, vovo ye, ilopo anasaka, vovo ilopo anasaka. Miravo pachara winda, okue la vavale, achu mukakuvele, mukakuvele. Wakala kinchuna ako piyao, mukakuvele, mukakuvele, mukakuvele pahi. Achena kuvela o opia wo ku we bovola mo pandelene a okunzilo pana saka bovola wona we anasweliwa e bai ruele mukumode awe hinne mereria bovola ha nono mirugu sise ho wana ngo tera bovola anare bovola okunzilo pana saka opini hate Unless it be so, and he ha ha. Is what Pimaga and Ukukuneo. Is what Pimaga, unless it be so, and he ha ha. Augusto a miravo, or Rulue guo, or Varezua, as it be so yele, a pimie, while we eri ha. Harry he hen up with Havo. Atata la ringwa teravola, or ringwa teravola. Bobo, mukuru mwele miravola haweni munroa. Miravole, onte, ano ugusiwa mbako sikwatara, nasupai. Wasikwatara, vamos, akompanyarnos, vamos. Ah, disculpa, akompanyarnos. Oholiwa, kahi giere luige. Enna pala nu niku hava mapuro wa chuya elihiva na wateri yahu. Mupu endu waka niguanyi heri yaka. Vakina hako nkala sintoko miva. Kepiye vate vana nkana. Kineye chompa na nimanaya. Kikumanyeriwa ni papa we mwana. Awe tiyo wenecha nimanaka poronto koho para. Kia aho kaya mogi para ho. Moguli hamuru ho. kina hal ni hana kumana murampan hoje 7 91 12 65 7.

0: Bose kahi? Bose kahi? Mataya adawi lona wijana na mataya dosh. Wana wijana ni?
1: Zambezi ya muzika.
0: Poronto.
2: Mataya dosh.
0: Haya.
2: Nala kofifi. Mamu ha. Na kunyato waka. Ana mwone ya.
0: Anaradu msambiki msora safa Zambezi ya vachuwapo. Oya kanusha. Aida manyesida.
2: Uwe kahi.
0: Aida manyesida.
2: Unagoli.
0: Iwarara runi mithala kumi. Tiwi treasure ni de.

0: Ani kopi re. Ani kopi re.
1: We wa hiki itanani hikubani hikuni. Murima honu wakala mburana.
0: Oh, yeah.
1: Ewore yote, aniko miki hitu weke witanwa. Ma hiku mwote, aniko opire, aniko opire.
0: Aniko opire. Aniko opire.
1: Hey, ni.
0: Miko osuwe lowi uhawa we onipanyeva. Diva munyahu wanyo, munanyonywa. Mashimika itriwi nivahane miruku.
1: Miruku hii nakana ukibaye. Mutiana wakala ni miruku.
0: Oye mwere murimo oje. Vakani vakani.
1: Mutiana kibahe miruku mimi mulopa na kibahe.
0: Oye. Maishikolela ni maheno wo. Una monorera.
1: Mahe ni nka kideli mahe.
0: Vana mchekula.
1: No chekula.
0: Kiro kila tikiru.
1: Meshe tuwe mwako olela petimpina. Yele ui mahiku mote. Nani kobiri? Ani ko mi ko vela ma ko ben pelo menu ki ni ko mo wi ki ta ni ki chuwe
0: apa le ki kere papa
1: we ki papa ni ha ma ko because I meant la tane nan ko wo ni ko wi we ri ko wi nyamo
0: anon to ku pele ndaka
1: e ya
0: ya ri mi motula ni ke le ne wa mpu heri wa iwe ni I varelela nula ni mvekela toshi mili. Kwa wera ni yao wii ni vukule mahosho vateva.
1: Vateva, realmente, ni musula hula anavoreiwa. Kinona wii, para wii ni yeo hakoni, owe hamutumba ni muu mkane tu.
0: Ay, kande ya ogoro, anavoreiwa. Apuna ole mkwile ya oja. Chumbi haa oja. So tene sinandri pelela he anonto ni musuru kwene yo ni yako hakoni ntumela kayoja nari yolo na vuriwa eleti abala ni miyanga nasuela nari ni nchima kelo hakoni
1: wanova
0: nere hai
1: ni holi he ocha mejini we he ekwerere porque ekwerere detu ehonle va musuru kula noli ha wadoji midi moto lana unyana mpuhiriwa. Yogi heni ye nekale ona we meshera. Yarwe nerwa pinyora ha be kunya nerwa pinyora kwa kini ve makwani nerwa yeni. Muchu wa kusha etwea wela kwa mkwa overedele ela ko li he dosh mili. Kereke wana mpuhere na halo kota.
0: Ke koja. Divanto kenra ka we. Mungushe motula echuki nona kanra huno ba. Motuyola.
1: Porque para tu para tu mija iya
0: sí con guerrani
1: sí nahalo halela yo iya
0: murohi woyo ala na mwemerera ni mwero kiro khala nere chakwani ko vala vela
1: iya I amuna lana mpuheri wale ti muthu orirela muthumba
0: ani wale mahosh ano to va mweranyo o weka tani huko kicha kinini bahane ke miruku onatepa mahiku
1: kene ni kobire ani kobire
0: osimeliwa
1: kichuwe te ura yote nani kobire ani kipo pendeni
0: oro kisareo sivela
1: kichuwe heke kire tempo kinini ya pelu menu jingutu wako neka na mulo hera mwari wano mutu okone kobe pa hilo hane pwetete

0: Emmanuel.
1: Osa kumbuka. Iye.
0: Kumbuka. Zikoma.
1: No.
0: Abuya kami wazisa kumbuka.
1: Iye. Shibu sese seyo. Inza kumbuka inumai. Maria we mana wanu.
0: Mejatu yako au keresha wende.
1: Ya kipaya iwo keresha kipaka. Iya. Anu mwera mteko mkina hasu wende. Mteko suwenda shia ati yole.
0: Iya. Iya. Iwa puya. Ina halu vuluwa mulukuni.
1: Ya rigai kaito.
0: No vuluwa.
1: Ya suwe la iruwa kanuseu. Nuseu tiwa wale ntumbi teru wawe.
0: Nari.
1: Ayo.
0: Apu ya munepa unaya usulu.
1: Kaheno vati.
0: Iya. Vati unayao mwili wa mutu. Meshi musu uti unaya unihengi. Iya. Uirimu.
1: Iyo amala Himalaya no neke. Anu kahintu ni wakubele seikumi.
0: Ey. Kuya.
1: Mm.
0: Waina kunaya maito siu. Haina pale ukale wi umkiro wiro teka.
1: Nari.
0: Yai, olela puya nari. Sataputo yo hankimulante.
1: Kamulanta ni bana ina sheri ha maito ila
0: di. Ina kunaya va. Mi e problema wani.
1: E problema.
0: Meshi makwerere.
1: Ano upwela hawera ha pe. Uitanya hawiha. Eh.
0: Bana pitipina nera. Eh. Yaka. Ani kwerera la nono kuha hii hao. Mwye kushaka moto la. Mwye meshera wana mpuheriwa. Nyaka nyomu mveke lao toshi mili.
1: Mwye ndo kekali garaje.
0: Iya enki wehere kapuya. Mwye haineka awelo vea.
1: Haeke himika.
0: Niki wile ni mavuto.
1: Ehimaka.
0: Vano kihakuba leno maliholota iuta meno kupu pia.
1: Arimu aro pira wera kemeshere mota.
0: Ambuye.
1: Mika hakoti hetu valelo.
0: Anampuheriwa. Ya hirina ekilele. Porque minka akubale olota etuki kukiwenda. Kaya uyeri kia. Mi anasu kikaleni bukosi. Kikale karashi. Ninyo miko hera.
1: Iwa yera yere. Mika awela woli hani kobiri. Minto kera kako heke wera nto ni kobiri na nikushaya. Tonye rwawe ntembonawe ni kale TV. Wano yera kaka uiha mota. Nikale toko ya uiha wera miki weme shereleke. Were uhani buro.
0: Miko newi kikushere devezi moto la. Yowi he ni kikale wona weme shera. Iwo ekoli he doji mili. Keti he makwere rowani unki. Yow hakoni. Aswele prisuzu weme shera mirete to winku. Nemsike. Entang. Kitiwa hako onaka woko nuku sha moto la kuluine. Wano yon kahi na halu kikaviha. Ohi kikaviha. Iwe suwenle.
1: Wahambu aromole ya reta. Aromole ya hari yeyo. Baro mwela ya reta.
0: Iya.
1: Mima kubiri kini mwa waha. Ndoji milula. Mwoto ula.
0: Iya.
1: Kino wara.
0: Iya.
1: Majiko hini unjile weno ula. Atwale mpanya ka doji mchaka.
0: Iya. Hina mpanya doji uyo.
1: Ya hirine mpawa vita mwota yeriko hima.
0: Iya. Mpano ukalano. Mijino nepa hiyo winere meme shira. Iwe noli. Wano kaa hii na halo noli hao hii noli hao hii ene nyumu kilele.
1: Meki no woli haka ya raka. Swansi ni kulumalaka ya kinerila wera moto ula nno. O hile kelesha.
0: Apuye no. Nima
1: kubiri kini mwava.
0: No tepo kubu.
1: Eki wahere kiro wempane mweka kushe makubiri. Kava hero yare here yare. Mwota yere kuhia.
0: Ya.
1: Enera epanyere wa wedoshi ila. Yere kukiru. Minki nava hejura aruwa katapira.
0: Nare kimore liwe karara.
1: Minki nava hakatapira.
0: E kimore liwe karara.
1: Ayo.
0: Porque miha ene kiwile matela ni. Apu ya mpaka kina vinya uo vinyera wani pepe mpaka umauwa no. Kiwele kotela.
1: Wanova. Tuye siro kalato ne.
0: Masense.
1: Mavinti vinti arimumu. Vare baba ba.
0: Iya.
1: Motole hika. Ishavi sawento. Ishavi, samoto.
0: Ati si nisasiriva.
1: Wano
0: kieru wawi, kieringi kune ya kwa nende ni makubira. Yana kaini risense mva?
1: Risense ayo.
0: Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Pahe.
0: Ehe mili yao ye.
1: Ehe mili yao.
0: Nipachereto.
1: Ayo.
0: Ekine mili yao ekina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8.
1: Toka nwa tino kwa hawa baba?
0: Iya, ikarima uchuala. Kikotendeba 7.
1: Aya.
0: 7, 8, 9, 10.
1: Eh.
0: Apu ya.
1: Yoba.
0: O shukuru.
1: Ngintu na mnyaku nyaku.
0: Yai.
1: Ngakobira ka gino hawela.
0: Ehem.
1: Edo jake yo.
0: Yai yakuya.
1: Miko hera bangina ba hawe kunya ne nelwe juri.
0: Ekiroromele.
1: Ah, iwo ba ebire ke roka.
0: Ekiroromele.
1: Motola ngwere ko hala.
0: Ya.
1: Ya phanya bale.
0: Mhm.
1: Eruhek.
0: Ya.
1: Ngakobira mi mota yero ko kushapa hi.
0: Ekiroromele.
1: Oi khala thoni mahosho.
0: Apu ya kiroromele.
1: Ah, mika ha roromele.
0: Apu ya iwo. Elapu ela ya noa umawano. Ya ya hiwo nye.
1: Muka hiwo ko hele hiwo yere wera thuwa thulaka umkopilo mthembe. Ah, iwo pa.
0: Na ari bale ka mwari ra pa hi. Apu ya ka mwari.
1: Na ari baba jira wera iwo. Ah, hiwo nye ya.
0: Meshi. Meshi nani? Wani pepe u sempe nini wa iyo mawa u anapuhirwa yo
1: iyo kali wa yeriwa ka muthu akala no 35 ji ni wa ke level yo akwarene no 35 ji ni wa more u jove
0: na za bapu ya hane na mulota noko
1: iya ika hima ndo ipiye mota sibiri kanaya va hamba ngwelo ko pa pa chera iya hiwa nye hadan rawu
0: iya ma iya yapu ya yakwela ko panda kwani hetu imulotete no kwa iya yone ko pana pana wela ya pana ya ipanele ni mbale o ela ipanele ni supuni o ele ipanele ni balde ano imulotete no
1: anovo kwa anayo anovo kwa anayo ayariwa karo ke kana panye makaburi mu
0: ba ko
1: he nare ndarok
0: e hiloteke no kwa mi ka wela heni woli ha musuru
1: ba roge
0: e baneno ina lotaya ya yo marapka Apitimpina? Apitimpina? Hey, ya muna kiwa? Apitimpina?
2: Aniko piri karo weibwa.
0: Ah,
2: tata. Kika kale mvinyanyu ki ii. Kimase punyu. Ki hawe herere apu anale pahi.
0: Yai, mwopa kapama. Mwopa kapama.
2: Kari, mwhecha sana.
0: Ako heta.
2: Ah.
0: Ah, soke. Hey, ekazamento ahuma hikwano. Hey, otama kenera nimi irwere ke mine viyamu.
2: Mota jene.
0: Ore rapa hika za mentu ilo sile nira maikwani.
2: Ya kandiri jaye la to.
0: Eee, ye la nanishere hama ito. Mi anu tuile kwa hokolo wangu. So, hey, anapuhiro kipia karusha, ame elotela, elotela, ilo kinera, so kwa maharu wa doshi mili yola kina kwela kumoliha.
2: Na muzuru kuntu tenereye.
0: Hey.
2: Vanto ya mwe rirane. Yari mimi rongwe ni murima wokwe la shasha musuru kuwa.
0: Olipa matani. Were ketu musuru kulari maopeda.
2: Mujua ahilipa matatani. Muhasu wela achumirima saya.
0: Mm.
2: Enie.

Ano waka kanya ni hale pushta wa mota ni meniko mfanyo wole kana ni nyuano keni nyuano tomo ikhalle to sana mure ma nyuwo to mun kana mfanyo o khala sana hai hai ay ay ay diemi dionil tomarush Hola Tinico, Trace Chocolati, El Cieni, Vovoti, El Morriño. Onehimu mani, ayo na mana wampula. Ndona wile ni himi ae.

0: muro kwa laka edum.
1: La
0: pepe. Me o kaha na kiro aka no na pelo la pepe. Kala iza vale. E hope la tio si vacha. Kini ko pale we la kin ro pa kama pelo ya la ni hiku na musi na tali. A type of la yaka ni mahiku oti timi hea. Kin ro wi tanaka yo yaka yo oti timi hea nira.
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapele ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampavele ya mpitanya kehopa yo uuma, nakara kehope kiti. Franku, nakara kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwira na yaya. Wewe mkhalaseke aikuruni owe ya banchene.

0: rogiwa kilavulaga maracho ni miti midelizeu sina nosu ilesu wa waharu kwa nile lokiruwe no ashipatana kamroge mkishukurike ayo
1: opatani kahiyo tayapahi
0: ayo opatani kahiyo tayapahi amusiaka mroge mshukure nike yore ratia ayo
1: Mio kene pabelo mbekela monene muloko kwa tshola ne vanela go ba hoira o khaleti yo onkela o varele kumianyo abaha ka ikuru ale pano khapelelani hoira so tena se ta salama me yana goroa
0: alhamdulillah rabbil alamin no mi deus
1: mi kino la ihane sisa ne mororo melo o wi no tshivela o kumano ka thimukena so tena muloko yo hoira one baha ka ikuru so wene kumana guru pale mana matiele himia go tani he kuira pentana mothoni mukhwawe ti sitwene tethu ene khali heria urana wahu ni makhalelo ahu opena tamo ikina ko tise ye musuwenle anyo o shukuriana o khali heriana o pentana tene mukhali hapena tamo o khala mothu olipa ni o suweliwa kinere liwa melo na ikale karani shama Alfonso mpaka e programa en Harlana. O kale wa mpula wenno na kale kampanta wata wela pwela yo Mosambiki. Kwa herini.

0: amarracho mano mi Deus.
1: Vamoni haware mana kanyo vonto ka hikini munikela nyi mwiri haka. Ashina mani ang kahay ani kaneli baba.

0: Tuna wanyo, muhini hiyo ni hawaka.
1: Suraka, la kanki shukuri asa ama shita apa kini mali kare. Kiri pa chera asa veto.
2: Eh, mama shita yung tamara sa nipa, akala kiki kare.
1: Ah, unish.
2: Eh, tamara shita yung. Diyo?
3: Ano? Asa veto! Orwe no! Kipama na korume!
2: Kirwe?
3: Katali aka wayo! Ata mbe mutikeke kirwa kamunene!
2: Mutikeke?
3: Ayo mutikeke!
2: Tabe kihiwa. Ago jigai
1: na hankole
3: ano hankola
2: iu
3: musulu aka hankola nyungwa mkarwani mno kipamela kwa urumeni wa atheli akawo
2: kirwe
3: ata mpeko mumuno pisa mahaleke mkinro mneni yake kwa hima mo
2: tabe kihiu
3: kinro mneni yake

sina nayo mratu ulondriwa potu na rawa. Una karama cha munene. Unaheni. Ni posto administrativo yona maita.

Gani raba tukiheri wakaikale lova uwera ni kumana ni santu za ugushtu. Kumelo yao na mtikiliwa. Masina alwe kaikale lo seyo na mwira na aveka na veitata bresike nako. Sikalia huwe. Ariwa uwero ni hani wako ni mali wa. No puro wo hini mali wa. Kahiyo opredio wa João Ferreira do Santo. O kanlo mali wa kapaye. Urika rika.

0: Akalaru holwarami. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Ngaya kansina ni animwira maprosheni.
1: Ni bakindabula wa mwatamuru ngo.
0: Wa mwatamuru kaswendi yako kathule vale ware. Oh, umtibasi.
1: Woi weni shen. Bakindabula nare kula mwatamuru nene.
0: Atoko ena mwatamuru kaswendi yako kathule yari tata amarapala.
1: Mase tandabula wo.
0: Ngaya kai hali wani weto kweni.
1: Wani no bakana bakana. Eh so ella.
0: Ayo.
1: Indra julini watane nenno.
0: Ayo.
1: Eh kawo kawo pano nya ite paka.
0: Eh. Ngaya kama athi ya kumi.
1: Ah, ane tumi.
0: Ayo.
1: Yaro di kutsa ya bomwa ko yura no yaro.
0: Ayo. Nkahaya kama koma so hatokwene ya mwatamuru.
1: Yanchele wanama na zilanaga. Sama na kwa mwari mwata. Haja na wakina ya mwaka hoteli kini mwaka kena unikono nizile sana.
0: Kai mai.
1: Yee.
0: Kandero wa shukurla hatokwene ya marapala na pentelawe. Lelo eni kali herike variari wa miteku ya sa erieme. Ai mai, tchau tchau. Tchau. Holwarami, boa noite.
2: Boa noite.
0: Ensina, né, não era uma proxen.
2: Fernando gritou, era vivo corani.
0: Oh, tu coina, anni towa, mano, mun kala ui, mano.
2: Vale, pai.
0: Ayo.
2: Eh.
0: Nkahaya kai, kurani yo, ililuesa yi, wapururuo, amisi ya wakumisa?
2: Kurani la wapururu, ililuwa salama tu. Toe, piro ye, yuto hindi ya toku ya nyago, hizi reka.
0: Yelele, okurani ilele.
2: Ayo, hikala manera tu.
0: Mbahe makumaso, mwata ni yako wani iwo?
2: Mwata ni nyo waki niwa telesina. Kini mwekela kwawa kunya ataka o ishmenia. Onape ikampara uvale. Kina wekelela. Au, ehento.
0: Nari matapa otaki ilipandra murema.
2: Kapera uzeyo. Nare. Zingkwatuwa muhawa kwa busire le.
0: Ahe. Masiyo, so neliwe karakata, nkolo reliwa niseleste.
2: Masiyo, okale seleste.
0: Ayo.
2: Masi seleste yo, lepa haya. O kili wa mumu tu antano na ku antano.
0: Ayo.
2: Aya
0: ma mumveke le matani ako wo amano.
2: Ke hawe kella tonto ana manela wa kiteli wao. Aromeni yao aro sito gina veke la mprosiu. Ala ya Bartolomeu. Ama no mara makazi na makazi yao. Na tuo tena ama muja pao atelini manuele. Altura, itu al selimani. Nah, tu hotel yang juri, anak pahing kirimah lelawar.
0: Ya, syukurela. Tata, kamu ada murukolia, lomu lela, wira, kini mauro wani, weiwo. Kiru kimveke le mati matuvi. Miswayo. Mwate muru, hari. Chofere oro RM Radio Msambiki. Ono pumuria. Ihali su wila.
3: Ileliwa, kai halu ileliwa.
0: Wakani. Nkaya kansina ni ya nimwira maproshen.
3: Alwes manuwe alo yeni.
0: Wanu yeye.
3: Ayo.
0: Nkaya kawo yeye yu wakatu ulavaye nloka sapivi u.
3: Ni uwe hansuwa yeni lela nao pangla tu.
0: Ayo. Nerandiri hakani nendo.
4: Akala nasvela akala nanyonya.
0: Ambahe makoma somata ni ako wani.
4: Na kela marakala na mofeliu. Bana kofe. Salfiel. Eti. Sipini. Panueli. Kumalelis.
0: Ayo ni hiya no shukurela na pentela were virihele wasore era ni higula no lelo.
4: Tapo, pregat.

0: 18 horas e 40 minutos. Boa noite.
1: Boa noite, Hali.
0: Vacan, cai que Hali, Hano.
1: Ah, mas eu me tinha ele ali, o pai.
0: Ah, Vani, Muirowi.
1: E Muiro, na cara, mas eu não fomos centro, vá.
0: Ah, o centro, vô. Ah, o Vicaneno, o escola, vô, Vacan.
1: Vai escola, o Ené, vá, queremos ir tula, mulpalhaga.
0: Aio. Ah, aio. Mano, ohano.
1: Dabe?
0: Nkahaya kaena karama chele anlele etu yolo kasa enre rayu etu nasi velao.
1: Majwana karama cheno eva khani eva khani.
0: Ah,
1: ito mati pahi. Nini rukula pili pili yaki na musa musa isa yotu ki nona ka mulpaliaga.
0: Ayo. Ni yotu ya rukula vale sinna ruhela mrerelo.
1: Lagi, okala wera mitano wa pahi kire okala musuru kwa mota nuna noa kela liyandi.
0: Hamota.
1: Amo ta mulbalia ka kinu male la go.
0: Mawa shuari tu.
1: E shuari tu.
0: U nari wo atu yo kale ntaka heri aya yo.
1: Ha? Nari mulbalia ka mawa wera ninsu wala shamu sayi wala.
0: Kewa bo mnya kurun taka heri wai e shuari pahi. O lima tu.
1: E shuari tu mulbalia ka shuari pahi.
0: Ayo. Ah, mbahe makoma sa umata ni wani yo.
1: Masi amata ni aya la ba. Amuru wa kinamuli ya ba. Ah, niru asili ala la. Ah, kenawe kela anu nuyo mara manuele roche. Ah, na papa yote lakani umkiri yambo.
0: Ayo.
1: Na ama atiwa lofera vale, apapa rachapuwa wa shehe, ofera tampeki hawe kela umkiri yambo. Ah, maparaka arsitu, asfaltu hao. Ana ka orte, nitu, minka, kini vikelawa na.
0: Vakereti tuti ama lenlevo kahio mio masi na veke la kamusi ni hinte peko wati ha maha wawe rolo kati wawe ne wira kandina araru pahi wini hikupanya ne cheche kodi ya nyumba ulipi tala mwana rikidezu kaya kihalu hano.
2: Watati ratu masampeke kwa tati manu raja kwa sani.
0: Umpanya ni akano opunuti. Nkaheke mahiku manchene.
2: Tukumela saiwa teru wakala ula ula mrati yonu mulpaliaka.
0: Ii altura. Ya manuala.
2: Ni kirna ya no.
0: Nare openta na pahi.
2: Alapo niene wani ira ula ula samanu.
0: Ahe.
2: Ah, la
0: Vamos ir a Missoula lá. Vá,
2: eu que dá cabano.
0: Mas em Caia, mata no one you want a china money.
2: Amata nem no Vadaca, Hilia Salama. Ah, Ruco, tinha way I went, the Miki Hilia Salama, Korean, the man of Juan, the Bacai, the Michael Manchana, Mana Gunatoani.
0: Ah, Bacani, to Cosina, you matamelian, you nova, Nelovanela, Wene, Walero Kala. Kanye era munera makura ale maseno ano pia melo kole nene wa pia melo ala ayo mohile she akina to emalani we to iro emalani we kinkela we go
2: eh ada po nutela bano kamelili Amana.
0: Yo kale tu kai wale aka wirwa ari wa wari han to ka heken to ka heken. Ko
2: wa ese kai tu so ti ana tari ya no la ponya ti ana do i ya no.
0: Ah he. Se twene kan rupe tu mwano.
2: Ai kan kunela.
0: Ayo. Ayo mumbe kelele kunyato vahila.
2: Kunyata nyo nile le shmen ya tamu. Ama ata Antonia Mati Carlota Melita.
0: Ah he.
2: Ayo, atalina manuele kihava hama kumasa shuwa selemani. Amuro atbele apotoli nruye. Apo nitangwana nume. Kinawe kela tu tena ni ure na mitoka salati masampiki. Ashe yeti yao. Ama anu watinu. Kini mbahe salamu nantu. Na tu tena ni ure na mitoka salati masampiki hiyo na olelo.
0: Kwa shukure la manu altura kumelo kurani mpaka mahiku makina hako.
2: Shukurela manu, berikato, katibukina, botarabaju.
0: Shukurela.
3: Ayo sheke ondebeo, ayo sheke ondebeo.
0: Ruso ora armanto ma muli ala va ocupa nyekeni. Zaida Karoli Wanu Tanzania Giku no kemalo roa uka hento kenkelo roa uka muentro Kaya kihalu hano Ihalu hano Ulu Sai sai to telefon ula Mahivari linya sovo ato kweni
3: Ompa mwazo gawe mbone Ompa kondi kwenda kake kufuba keta onyaka rampoturo Ompa mwazo
0: Minao kajivakani ninkelo tukwa nlaka na narami Bonoiti
4: Bonoiti
0: Nsina ni animwere kulutusheni Lape
4: Halo
0: Kwa mwinka haya kwa wani iwo salama u
4: Wani ina salama salama luko wanti aliwa kaa urati iwo
0: Urati ono Uno wakani wakani Kaa hekeni mahiku manchi pale
4: Mahiku manchi pale nini wanavailaka wakani wakani
0: Numuru na arimweromfo nye apelu likariwa uwi
4: Na ata kaze uwe ukropo tira kala uwi kihino kinochela
0: Masin kaya kansina na yani yani mwira uwi
4: Mi wakiniri wa Rodriguez lady Kisina nosu welechwa amutilima
0: Mukilima
4: Mutilima
0: Mutilima
4: Sukustasa unwai
0: Vani mwira sukustasa uva
4: Saki mwira sukustasa uva pahisai ula kino uwe hapa huu
0: Ayo kukosu wala kutoko kushuwa niku ni moza kipihiwa
4: u Ayo kampu vava shakiri akavu
0: Ayo Masi yowanu sipushta sawi wawo malele ya iwo
4: Ndo mluko onche ya lia nino wana malele ya kapahe kawe tempe
0: Ayo Mbahe ni koma so mwata ni uwo wani iwo
4: Mwata ni ati wala no teya vapa mturi ya na iya
0: Anopa kerovane liye la mele
4: Ino patera manu Patera koyo kakaruba kihili kihibaraka
0: Ayo Aso mluku hacha lia mluku taikuru
4: Ii, grasa a Deus imensulo. Ava que na vekela marakaya lava ni har ki moja vale.
0: Ahe.
4: Asi si le manu kuni mana yo lava kas unja to tampe.
0: Ah.
4: Malita.
0: Antu yo kantu na wi mani wa ahim tu kaka.
4: Ni ki hoja kote la kaja ke linya yo lo kaja lo kiya kaja ke linya.
0: Ayo ayo.
4: Ina.
0: Siso kihashukuru wa ohano kina pentera weni mwata ni wawani watu Kaliha nike ine pentana kawu
4: Miko shukuru la pahikawa kila katasita asimpatanyata Weteke salama mapastori yaka wapasti kristu otene
0: Amen Ngo shukuru la
4: Obrigado
0: Ayo No malola rame Lelo ekatene mauso sani Akuinywa varando linya
5: Radio Msebika
0: Ulpalia kole linya vara Kini moto hano?
6: Mile liwa
0: Kome kini moto toko? Kome kini mota kabanda linya?
6: Kino katero varavo
0: Kino yokale twinko haka Atua lala nisha babi Amira babi Arokale makuku Atu anlesha ya Anyawa ya Anapachero mbarakasa telefoni uo
6: Nari ningusha kama numero ora ya nipahini mpachari ahuti tariwa we yuone nakusha
0: Ayo
6: Eee
0: Aroka lakina kuwa nipachari ya kapili hina varanto mkinko haka we Oroka la mnya kuru watisu wendiae napachari onya wa kusa Ivulula anto napachari mbara telefoni
6: Miyo baba wo mama nubo kimbala ya iya kaitanu kehebara geni nye
0: Manu nsina nanyi mwerilani
6: Sina naka kinirwa hasante kinikun. Sina noli malilu ambayru kinirwa shere.
0: Shere?
6: Haa.
0: Shere vava hila mu ni mwiro we.
6: Waki ni mwire lapo yulu uti.
0: Wanu yulu uti. Eh. Wa mnemba hama koma so tu kunyato waniwo win tuweke lakanna.
6: Yeneba sai koma
0: Ayo, no, pachera mulupali akala le kahe kurima atu tuwa telefoni uwo kisuwenle mpaka va. Remu yera kambe kelele mulamu akote.

Salimo ni him morivavo o kokumei. Corona nariwo onyo nakala nomro malazaka. Oi kala namuru bahi.

0: Timpina?
1: Dapi. Apa
0: Timpina?
1: Dapi.
0: Ay, matapa la heliwe maka mahawa hii.
1: Ani kopiri. Maka tawo ariva kiviru. Mwelele. Kima nrengi suwende wape ya?
0: Meji, we wosuda we matapa o heliwa maka vaiko. Ni matapa o heliwa maka erivati. Enna hiya nosiva wene?
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wohusia. Meshi we, sempere kaluta kukakula, sempere kontrario. Meshi, kwa hali asuwa problema, meshi muwe hanu?
1: Hey, ha? Ani kopiri.
0: Kwa hali asuwa problema?
1: Makulu mungwe mwereke mpaha. Makulu mungwe.
0: We, oo wakala na mpwa no? Oo wakala na mpwa no?
1: Minto kiki kohe.
0: Okiko haka minso?
1: Haa, owi. Wakala mwanele mpuruke, minki nona vo. Mwahene nyumwe reke mpia vateva. Ohikulu miho wahikala wakulana. Opia vateva. Apiti mpina eleshe ituyo mnone lela. Olelo wika sinapi kwa sana. Baba leka ochichi mihakani ikapeaka sana. Yokala mwerangu yore rela.
0: Mesi heni ka kakulume ketu okirukunushele ketu. Kurume kakirukunushele. Maha waheni.
1: Apale kiko kipachere ntovano upu sherane mwala kiwanyo.
0: Iyi. Meji, we, enole la tani wewe kivewe kwenye hao.
1: Di,
0: mi ipui saki raka no hae kana kapa ni laki respectari wak, wanuwe huna kiti timhe nene wakani mi wata laki na halupa, mi kina kipua heu para we ano kuhuichui, para we ano kuhuichui, oh mi kina halupa hao wata.
1: Mingo wara,
0: mi kima kesa wakaba. Miki make.
1: Mujochele sa winyo mpahe.
0: Mika alwega sempe nukurukunusha. Kera piti kushe. Kera piti kushe. Kera kika haka piti. Mezi we. We wala kiwe hii hawa. Unawaye omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki kukohento nyu.
0: Kendre omalema wakilata wala kiwe hii hawa omalema u.
1: Wale na kilanta huu ni yuganana wari osivelana. Olelo osivelana nyumo omali hawa vateba.
0: Mukalelo wa amaku wa hini. Mukalelo wa amaku wa hini. Naino titimiana.
1: Kanonto. Nyumu na kichichimia. Minto kibarele
0: mteko uchichimia. Wakwela miko koteshe kuchuli.
1: Minto ki
0: kendre, koteshe kuchuli. Mezivate vana hala witu yana.
1: Minto ki kukoheni.
0: Kendre, kimoko kakule nero witu yana vate
1: vana. Machuna uwike mkilatelanyu korupi heke ni korule keni sowara iyo.
0: Miha wameki nakwela uya pada wikicheshe kutuli. Meshipele menu arespeitu. Arespeitu akalekevo.
1: Ni minto ki nchuna kanchichimio na. Wano nyumu andre mwa kulumuwa miki na mwa hasulani.
0: Si miko kulumuwa.
1: Ah.
0: Wala pina kipwahe vato.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwahe.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Mpwahe. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwahe.
1: Mpwahe.
0: Ya. Mtiana. Ah, kala masiti yana mumu. Miki erike miru. Tempo yote ni sororoto. Kinoche lonene vavate va. Mwa wahe.
2: Mai.
1: Chumpiha.
2: Eh, yeri ehe ni baate ba?
1: Mwota se.
2: Kilo wona papa arupe nsao.
1: Eh, tera yao.
2: Osilo ka vinri weiwe, ka panyi weiwe. Oilo sesho lo ki vinri weiwe. Ka panyi toyo chukucheka baate baale.
1: Hmm.
2: Pano, weiwe, ambarani. Mosu wale wera nkala weiwe, o wakele weta kasa.
1: Ala vinya vae nre we miko. Waha. Kino vinya wa baate ba. Vanta arupe nsao.
3: Oh.
1: Vanta eka cheli weka
2: weiwe. Ka panyendre weiwa. Ni ntamu nako ole domingo. Arigeku, apabinyo, akalupensa motasheni. Agikusha, osilo ni virao, kapanyi baate vale, itayelaka. Olo shashiro kivindrewe iwe, kapanyi chukuchaka, bapensa mwaba vale. Ntakile, koko heni, tuila mosuwela.
1: Yo pensa mkisuwenle, owa tama baate va, akusha chusaya enre mikinopa hao. Mkinaka chela, en, apala kendo uyaka cheliwe kwa kala upensa uwe, anna kala maasi nkuwi, alivela, ekacha, akeloka cheliwa kahi, ento, awa tandilo upensa uwe, yavore uwa, enyo kala onani, mahi yeke, awa apanye mwa hawa msuru kwaya, nchawi ha msuru kwaya.
2: Akani msuru kwaya.
1: Akala no.
2: Mtu mkala upensa uja, okona, okachai kuo, Wanto msuru kweno teke nraka mwere wa ahia. Ale msuru ku anchame kaya. Miyo mwanae noche lo kiva ha.
1: Hii, tiba kahi ya kayo.
2: Ale mwahie roke pahi. Ale ihokolo wewa.
1: Opensao ni puru nukala wa mchua arno vate.
2: Owa nasa, nehe, anewasa, ashinamani ya la neta wewe. Yokana saya.
1: Ah. Wai apa chera wayo? Wokana no maseta ba mi.
2: Mahie ndo tukiwe. Ano tukiwa. Mahie hi halum kailu aneo.
3: Ai.
2: Odi. Odi. Papa. Papa. Ah, papa, tio me mio maninyo tumpu ya papa.
3: Mimi ilo lang kinona pama.
2: Ehento papa. Wati
3: mpake semana. Murulo na kidwe. Le wamiri maupoti. Poti.
2: Masulo mohocha.
3: Nari. Nari tali.
2: Baba kanao nipakewa nipuka.
3: No como pensioni. Eo pensa unno.
2: Weno pensa u kanipake wanipuka.
3: Na adoresa usina pake wanipuka ya.
2: So
3: shuma. Meji narikisuwele. Narikisuwele nka piru resta usi.
2: Mwanto papa wava mwere iguanyo. Mungkala nani? Mpensa u mumu. Mungkala mekinyo.
3: Kama kano resta usi umuto. Ato enakala wina tuto vira.
2: Kaka nila tuwo shukura ni wava uwa bahani nipuka.
3: Eh nari. Naru.
2: Mwanto papa wava. Mwiyo kulela kuwani.
3: Eh mwanaka. Kino vure iwaru. Wani mawoo kiki chue.
2: Papa.
3: Miki hokole ilo wani tuyomito.
2: Papa kebo hinulu mwa. Pata hukolo wani.
3: Nari.
2: Magilati kina mwari yungu
3: chukuli kwa naneke. Mivala pena kipata pate ya wino pa hii.
2: Miki iwale ni tamu inapole. Maka papa wanyo na ugeri upe sawa. Mika kupu ila kakiwa kuwere ya kuhunu wano kuwere wa mpaka hiya.
3: Miki hokole ilo wani nari. Nari.
2: Papa vayorera.
3: Nari. Neo familia ni nkintuna.
2: Nari mhokole ilo wani papa.
3: Miwani wile kitawile mawowo. Mikitawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ama yale awani wari mekani muhawilani. Nyumurupe sawinu mrove nye mkushai kuhumuru anu.
3: Ai, wehe kinyakuleke. Wehe kinyakuleke. Okivinye rova.
2: Kinkele waela mai amoro ulu mahani. Owa wangro kale, ogero witane wekalewe nno.
3: Nkina kwelo mwona tuwa pitimpina nkina kwelo mwona.
2: Heri haa papa.
3: Hei mika
2: hazela. Uwereiwa uwereiwa.
3: Hei.
2: Mpanyiki makazi hero.
3: Wala peno pensa uresa usi unukina virile peyo.
2: Bakini wala peno uresa usi. Wala mvite wansuri. Yola mchege tukohono otopi hato uwereiwa.
3: Aya wala pena mtumpu ya. Uresa usi nuvala pena kina virile peyo.
2: Hii haa mna uwere kure pao.
3: Hei nari. Nari atewa amiri mawu.
2: Bakini wana mamubi haa. Kino arwa papa.
3: Mesho hiloko hetu hiyo hiloko hiyo. Wahalele mamea wimi kirure sauzo halele.

0: freestyle nkahayaka karoko kuhakani ukati kola buli haka ni hina tuuria na nsipo wira owani miteko sora ta ineta saisa utepa shone mwako lwa 2026
1: mwaka 2026 miteko saka epa sindikatila normali sindikatila normali kwa paka muzika saka epa sinna kheliliwa nepovu aka mejimu sinni sivela
0: ai mai freestyle mwaka wa 2026 miteko sarati uhia to ale omuhikati arati yanchene anatela wipa masipo shitiana anihimi ampento mahawasheni mutinto wa masipo wanina anova wala wakuta mosa anweharu mkwawe ipaka masipo ampento amore uhima wakunya na aratu utene anleshe rampanta mosa
1: ele no latihaniwa
0: no
1: latihani kiraki no latihani sheni ahoni wafulona hipa no kela mergato wafulona hipa kela mergato tauna alaki na kwa lehana mishimu sikiri ramu yele
0: masi nyumu yeru wa umuhigati wabale hon
1: miki nyeru wa chitiridu wa umuhigati yele
0: kulutu sheni vale
1: o matewe
0: o matewe nyumu wa musi wa sheni
1: ya mi amusi yaka Mika muna kovela, nira na kovela. Opatu welu waka na kovela.
0: Freestyle ni kumakumesa isai nsina nila?
1: Ya, nsina nina, epa, nina aroki sivela mejimu. Ki wale, nsina nina, nipatu waka nina, nikipatu waka, nakipanya mpaka miva. Kamuwa ni sharifu vitu rasalimu, kalo wakati wosongi lile mparipurikare kalae. Arunye utistiridi omuika diele, ya, arne spedakulu, wane uu. Don't send Niki Wavale. Don't we was Jack Hellavaro and get a name the Gola Kibajenri. A Jack in Pajar Mutagola, Knobula Snanagan and Never Masum Tabagola, Governing Snan and Kiwagan and Niki Sivella, Purkin Yoshaka Hilapansinani, Kihilia Lato.
0: Okatua Piawe, Wariawe, Otari Show, Himiwe, Esheni, Wisae, Mahalako Lepa.
1: Kiwan and Sin and Nepa Hindiki Sivella,
0: Endress,
1: Himawira. Aren matansari nwawe. Ntau ya ovoloaka apalgu, ovoloaka apalgu, vale isho kumu mtu wabula apalgu, wale nkushaka mikrofoni ne.
0: Habali kuni ipasi iso.
1: Na hatu nkushaka mikrofoni, ya himi awe elevala povu kine iwa. Ntau ore elawe, matansari nwaka mpakasi freestyle, matansari nwaka mpakasi freestyle apalgu va, jami kukapitari wabali nsina nne, kihiva.
0: Mwame freestyle timiyo.
1: Kwame freestyle timiyo.
0: Masinsina nani numunite ni washeni?
1: Miki nirelewa paisi. Sina naka nirelewa paisi.
0: No sina na batukumento ni wala sina na wani pa higuru wa paisi.
1: No sina na batukumento ni mejumu.
0: Wiru waka paisi sheni?
1: Paisi paulino.
0: No ni mwiro mtarana. Mama, papa, onkala, umuhikati hon?
1: Mama onkala umuhikati, papa tampea kala umuhikati maishu wafalizere. Papa wafalizere.
0: Mwanina no ukalai?
1: Tere jano.
0: Masimwira mpachendere na wipa hon?
1: Kera kipachendere na wipa.
0: Mahala mulugu. Uhinyene mwipaka?
1: Uhinyeki mteko wala kibaraka mejimu.
0: Mpachendere mkalako wanyinyo, mkalaniwa kani mamani papa?
1: Mpachendere kikalaniwa ka.
0: Amu siole elani sheni yokati olola mwapachera nsanyu, la mwapachende saisai wipa nno?
1: Iya. Miparo pachera wipa nno kwasi kintuna wera ariso umiaka mejimu. Wipa nno ariso umiaka.
0: Mwira mwa uhaka anivo?
1: Kira ka uhaka malta. Malta niku Malta yale paha pajaransu hipo muzika sema kwa sakala yeye tau ka weha kavale ki weha kavale sempere inakisivela timana mita mpe epa no tururua kikusherere yele paye soonyo wake le renata kirealizari soonyo wake le kina pajara wipa manu
0: masimamusi mwanyo kala atonko wipo tuli wala No pachiri ha
1: nginiwe
0: na kalolaka
1: na tanginiwe nginiwe
0: ndamusa wakelele ni sai
1: eba musi kavara kambita kusaka soipa anni siveliwa asina sivela mana nginachi wipo muzika owa falyari sai na nginachi wipo muzika oro oveha jendani kitotobulere pa mwe khale mtupaka Mlete moro mtupaka mukano moroka ove hani munu heresi sunupo ella nyiyo so hima snera ne ambayo romo munu heresiso tamburiso gini hima wera sinna sevelasa mejimu kifilim kipaka ka muzika ka anni ko heresa nga hay mo paka muzika ka mi ko paka noro elasa mejimu nokara varse
0: ah kinira ne le nera ne kama por makina ku ya no pachira wi pakirwa wi nyo mumphavelo khala mutum kina ku mumphelo tatu roho okhala wi aratenchene yakelela wipa munna phanya kina ku anthoro la mayaru akina thavai karari ntobaba le weano yakala yo hiso wani uvo ki himiaka ohilimale liwe nyuma otoko ngwe hamlo pano thavaka ikarari mphelo chachuwa ke tonko kumela nila momsi mwanyo
1: eba miki tonko ki kumela proge kwazi ki okuma okuma yarinwaka mrima yeyo ki ki resai murimo odigini hasongona niwa ah murimo odigini hasongona na majino pacharaja wipa yo e kem falhar porque eniri havale atwala ngona ni seja amusi seja wai kala musi ale ah ni ramajale ambara ni e kem falhar wiriwa mai sempre manu haka mtekole atwali thomurimo lan niri kunusha anasi velwe namtekole
0: oya ni avaraka
1: oloka oya avaraka
0: yo kale timo seke nona ka kawira ko haneni nyenyu aratanche ne mahikwe ne alalo te pashone makha yolola kinawo hakina kongwara isaya kinongwara ipulusa Shenile
1: eyo manu mingin tunoswela wakhula wala ngin tunoswela hima boga mingena ware karoswela hima ke tongwe no ware
0: masechi patani nyo kwinyu mune
1: ayo makoleka ka meshimu songkinswela shene nere laya
0: vale makilatha na vale oniwirwa mahawa shene mutento wanina no hokumme
1: eba poti wira ka mutento nina no majimi tiyeki hima garan kin tunoswela eparti yo oshkalar se ruratreni
0: Ah halu wariwa maleso pa atiana.
1: Na wani wariwa.
0: Ani wariwa atiana. No tukiwa toto.
1: Na wani wariwa toto wani tukiwa. So mingi nakubo pia efasi yobo.
0: Pale murati wa wara mtento awe singwara awe. Wira wewe ipaka usuiliwa ka ornene fama. Unawareka alasawe. Unawareisha patusawa. Ntoko singwara la ya atu pahi. Ona meta muru tokosi metela yatu a wore rasa ohina rukunusha konkala murati ho
1: eba
0: ona thabai karari ohina thorola mayaru ohina wara saitu pahi
1: onni kala murati so kwasi ngintuna wera ele developmentu enrua na hoya nina nova akona sa porque henni hono na wala ti hatu yale na wa hafa lokopela tau na wa haru yale ipaka mme ni hina vineraru mtakwano reole jani hana wasikira tu yale
0: muhime ka mtinto yolola wata ki hatu andro ila poso lokopela mtinto sheni wa masipo mnipa anyu freestyle
1: ya mi asuntu aritmu ou
0: mutinto wa masipo pahemu ni panyu kwa chala
1: amiki muipa kwa chala tradicionali samwama
0: munipa masipo ya la wihu pahia
1: ya la paha wenno wani wenno
0: makeleli wanyu anakeleli wa saini mafanyu na alani sivili wa ni masipo anyu
1: ya anakeleli wa meshi muvanrela ni mafale ani sivili wa meshi mwashku dariki musika saka isampere anake fahasa morale meshi mwira mash forza
0: Ai mai, ngahayaka, no kala nsipo mwafavela niwera niwe nana anova?
1: Ya, mi nsipo nopa jera kapela kawera niwe nina anova. Tinna ke pankaka ni manu kasava. No, niri waso. Muhata ifuni hanata makwenyu, omelo poti woto taka ni mamora, ya, orkuyu mata,
0: Amuipale ne kunya.
1: Gipale ne kunya maisembere ko mistura re makuwa. No gipale ne manu kasava.
0: Na muipale mwakayola.
1: No gipale mwakayola. Gipale mwakayola.

0: Nelsmo Produções.
1: Anki nyu wano mamane ne boma kela mavirikani ha. Mutinto wa masipo muipa anyu kalaini na amira muhima kawera kamurukunu nshe ho. Mutinto wa masipo muipa anyu kalaini na nano va variari va qualidad. Muni wehere mautasheni. Muni kele loholo wala lelo mwemelio promosa.
2: Me ginni gello holo manu dele ke himma ko bajaro ne ginni gello holo porque primero ke pa ko mahiga di wa produto jer poi kinaroa kinaro eria rio kinaro ke pa ka monesim kinala ar carbonesim ko pa ka kini pa amantu o sita diwenno entao ehime e qualidad de ora ke normal e qualidad ila
1: avo hima wera twa mu ipa na nyutuli lelo kanati okela mulinya ni ho
2: kaha hi kenle mulinya ni kahai gele so iro mutu vanyariwawe vanyariwawe vallabunyariwa nambodwa se doyariwa vavo vantorna artifizi limano oyariwa vavo unnu vavo unu valla vavo
1: telam thamelya nywa ka
2: bana telak thamelya ka kamala sembere ni mita kosa kena vara wenno
1: wo poma wenno
2: poma wenno porque vale ka varo poma no manu hata ki filmar ki vidi unno poma enne markar difference no filmari
1: wanu hikati eke kai
2: ntao yeyo jeki nona era qualidad tio epa diferenti ni yo ki pacha pacha kamite ko ia
1: masunesi mo produttor mulu pale ho
2: onesi mo produttor mulu pale sha onesi mo produttor mulu pale tini nano gini wa onne pakato adene video onno ropa hi video ni majina parte e produsao produttor mulu pale
1: Mkwa masaka hito kwa wako hanewira, oni kumelela kamui wa nano, arati aratiru, umuhika tiwe. Kuna kalava mosa, kune ipansipo, ntokone muendanyo, mumvekela kakasava. Wo hiyo tupa mukano, mroaka, na amira otene sanyo mre na ratiho, mre na mumu. Wo hiyo roa onakala, muni vekela na nyenyu sababaleru wira na ipansipo, eni kumelele tuila.
2: Ate meishi mvao manu madungu wa nyoko mika hakula. Mika relo, eni iranea. Eni rane yo hi o muhika tiru ba vale. Vekela na kukuma kupa ka muzika mosaro. Mazimi nginachiwira. Mimi nginachu opaka muzika ni kantori o wani wo muhika te mukwaka nginakuve.
1: Maha wera twale wo kanatu kanne fama ho.
2: Alenti e fama manu. Ukuvo havo arne fama.
1: Ukumani.
2: Manu?
1: Ukumani arne fama wo.
2: Manu, mingin tu nowhere akon dari raflano.
1: Katongwe masih ho?
2: Kan, proke kan tuas makan tuar manu. Kenro aroma raflano, irgi proke le. Eno, ele manu erik ni mutu. Mingin tu nowhere raflano, raflano. Bela kumana irgi nyuma kiki irani. Nyuma no hiki wehe. So u akala meju mu anipa anrata. Wa akala meju mu anipa anrata manu.
1: So nelo arohina tupia mukalia nyuwe pana nyuwa.
2: Nata kahiwe arohina tupia manu va. Swe niri hava wakala kawira e normal nyu rumve gela mutu irepa kapela miki ipeni nyuano wala ntwele vamusani nyuano enda unkela muipa na mutule nyu kukele loholo wala kutikelo kereke kukele loholo talmente kromolo kele loholo makele loholo kwirepa ale mahe kanle miva
1: kiapio
2: holo
1: waka sava wala kongu erlani ho kontu no erlani wera ke kanle miva ba ale kiatuna wera hii hale mnera nsipo na niwe nyenyene vanchene wala mu
2: kinna ni hera wera boto hera kabura ke kahau hatu opia kanili owararu abinra matatamo we machine lelo ngina tu ye palavra kahai gena kita khalla ni wage miyo
1: masatu wanu muhikati ani mwira wera ke kanle mi baba ale ke akelo holo ho
2: sino na ka bayo ni mwira la na porque sheni ni suelera ala mana fulano
1: yo wale la mafanyu muhima ba wera kamura na mulipo no kali heriani mumuro romeleshanyu ratene ni akalavani uri na masipu anyu pivi ni bekelanyu nana na bamo kanna nsipo na muhina tanyu kumi hevidiu ni munne pavela so muherna ikalelo ho ikalelo okay, ko hera nana no ba kumi hevidiu ni kasava
2: kherna manera si
1: akala mpavela wona ni kana yo kana ya wire kali herie nsipo na yone
2: ya akala onkala orna yor erna wera kum kali herie muhima ko la wala mulu paja ko la miki no hiya nomme ruva kwalgweri enkalna poto ke mandarla wala poto ke ligarla nena ndavula na ureba miki mpelo wa shutarini wala miki mpela nereke so weta miki no hiya nomme ru
1: numurshene
2: numero naka kinrohi no oitusesh ginsi 36 não oitusesh ginsi 76 430 io tina movideli na vota ko kresi standeni na no nkitekoranri
1: toke ya kiana tukala na
2: vota ko kai khala na imperter
1: nto wa khala na bale imperter un provela nikina ko khonro wa konkhana makhale lo tiki herane no warna o khalai
2: ya ngarna kom porque e carta vela ngar sister ni billete aga
1: e kwati wo mera mujer na billete
2: kera kirne ni billete e billete kera kirne na majin kar sister ni billete aga kar mi ro vahi we carta we
1: e carta uni vahani wa
2: karo vahi wa yo e sia me jmo karo vahi wa
1: yo register manene yo le ona vahi we rela murmele ke bam kumele mula to vale
2: masuo ono tumeha ke bajo asenti
1: murati uni rayo o vahi wa Ekartau.
2: Ah. Manu mutundu mutum kwa yokale hemba handiwa.
1: Abu hiye ke numero no ma pabla nyu ohia.
2: Na movideli oi tu sesh. 15. Standai sesh. 430 yo. Na vota ko nenrua oi tu 5. 17. 32. 69. No dina vota ko.

0: aima e freestyle mia no ban kirere wosh kulani masikunya ataka momu hiya mukumi ho
1: akomu hiyo rene mukumi komu hiyo rene mukumi
0: mama kama hito ko hima wera ni holela mashanki ho ala vera
1: ore normali ore normali
0: aima masimo yana nana mane ho
1: ko yarna nana mane
0: ah
1: ko yarna nana mane ili
0: aima entuna ole pella ko kuma okatula va parohola mafanyu divini
1: ya yole pelela va yo pajara evidueo akalavera que no tentar reforma uno kumela mutru nroka ajudari kani pela mesmo boto kala ndokomero ndo pela hu melo video rene mercado que filman rene que la mercado ndiko kala to video ke pankaka ki senraka ya sikoloni eh tambe video rene mercado o lansariwa mpaka YouTube Facebook tumpela mbishi sa so freestyle
0: Mokane konto o Facebook YouTube ho.
1: Ah, Facebook o kanne konta, YouTube o kanne konta.
0: O TikTok mo kala na.
1: O TikTok na tan gerne konta.
0: Ai mai. Ah, mio ngerero wo shkola ni freestyle. Wola tulani muramu ir lampanta barari ban laka na murati no swele kallo sa sora drama sipo. Ka kini yo kallo ernanyu ya tunanyu holi heria.
1: Ya erna kami wa shukorela mafaka. Mo shukorela ni manu joli ole vale. Mani lidu kiholale tampe ni manu amarale yo kimuhima ko pajira wene amarale kinne mushukurala vinchene
0: muhima wera sai
1: kihima ele parte ko hanyo ran kaha ya genera kerna atu anera mafa ansiveli wene miano
0: ari
1: ka himeraru
0: ahe tia la ansiveli wene nyuwa
1: a jimwene manu julio ni manu amarale wakavala au nginali yela sakina shukurala vinjeni ane muhima kati imasi eba na finjena sivela ni mteko sakaiya
0: kalera wa shukulani freestyle mvani lwa hula wapio magisi rongwaya mpahere kenlelo munu heri yaka miteko ya soro helo holo enampu la variari vepatu wipa
1: nimiko watepa shukurala manu rajabu
0: Programa ile ya kaliliwa ni Rajab Hassan Jamal Afonso Makina ni mpaka sumani ntarla na pahirini.

Anopenta hone muniwa ni pane ya 23 horas 54 minuto ni sisa ni totada humrarelo wola sheranywa no maniwa varero nakala me kumanelo wa ihapare lelo sakaleliwe provincia ya wapula no pentela kana vepohera ndirhela kuhiyula wasalama.